0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin.

0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito nakatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka, wala

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

おはようございます。皆さん、私はクリズミネ先輩です。And welcome to Dream High 104.7 Dream Radio 949 na. Kaya bilisan natin ang ating national politics. Grabe ang init ng Senado. Impeachment trial ni VP Sara. Grabe ang tinga yung Lunes, mga mamshi. Mainit na pinag-usapan ng Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang pinag-iisipan ng mga senador na ilipat sa afternoon schedule ang mga pagdinig para mas makasabay ang publiko at masundan ang mga pasabog na testigo kung saan tinawag ng prosecution na smoking gun ang mga pahayag ng disbursing kasi. Ay nako, parang teleserye lang na mas malala pa sa plot twist ng La Luna Sangre. Bulacan State of Calamity. Ay, shminasan. Dahil sa sunod-sunod na hagupit ng panahon, formal nang idineklara ang State of Calamity sa buong lalawigan ng Bulacan. If nakikita nyo, lubog na po sila para po silang nasa Venice. Ingat kayo dyan na mga katropa. International Global Update sa na mapapa-rengisuska. Super Typhoon na Sadel. May isa na namang pilit sumisiksik sa Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok bilang Super Typhoon. Kaya naman todo man tayong ating weather agencies dahil baka i-boost pa nito ang habagat. Global drama, may mga kaganapan din sa US trade politics at geopolitical tensions sa Middle East na minomonitor ng buong mundo. Pero dahan-dahan lang tayo, buhay pa naman tayo kahit na may existential dread paminsan-minsan. Weather check, mainit at basang reality, habagat season pa rin minasan, pero yung pang-OTD may payong na kasama at hindi lang para sa ulan kundi para din sa init dahil pabago-bago, hindi madaling bahain. Nako, dahil pinalakas ng mga bagyo sa labas ng Philippine Area Responsibility ang habagat. Asahan ng maulang hapon at occasional downpours. Huwag kalimutan magdala ng jacket kung aircon level ang lamig sa opisina at school, okay? Para sa sports and showbiz mamaya yan sa ating pababalik susunod, what is your horoscope for today? Tutukan dito lamang yan sa 104.7 Radio, City's best FM station. We'll be back.

Welcome to Unmute with your other DJ Senpai. Ang makakasama ng mga stress pero nang walaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. Safe space sa mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch. At sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampi, your chakra booster. DJ Senpai, and this is Unmute Season 3. Para sa mga sumusubaybay sa ating mga damdaming, makadamdaming, makapagbagababag, makapagpagabagbag, mga totoong kaganapan, ayan, sa Unmute, dito lang sa Dream High, 104.7 Dream Radio. Narito ang ating segment para sa mga pusong naghihilom, naglalabas ng sama ng loob mula sa mga rehiyon ng Leyte. Ito ang mga totoong kwento mula sa ating mga tagapakinig. Tacloban, Tanawan, Palot, Ormoc, dropped via Telegram, anonymous confessions. Bigyan natin ng mukha at totoong pangalan para mas lumitaw ang ating realidad ngayong Lunes. Uy, hindi ko sasabihin yung totoo yung pangalan at charot lang. Kempet lang. Okay. Very sensitivity ba din hing? And karoing nera yung private letter. So, okay. Ngayon, dumako tayo sa kwento ni Mark mula Tanawan. Grabe ate DJ Senpai. Akala ko hanuna, kirla talaga hiya. Ang tipo nga permi lang nagpapakian ako kung kumaon na ba ako, kung hain na ako. Hasta nga permi na lang hiya. Nga gikokontrol niya tak mga ginsusulot. Nga hintak mga kasangkayan. Nayakan hiya nga asya daw niya ginihimo ini kay love na kuno ko niya nga nahadlok hiya nga mawara ako. Pero na-realize ko na permi na lang niya ako ginbabago. Tika nga itsurat, hastat akong pagkatao. Ang realidad ng grooming. Charas! Mga beshi, hindi lang ito simpleng selos, okay? Ang tinatawag ng grooming sa relasyon ay nagsisimula sa labis na pagpapakita ng atensyon para makuha ang tiwala mo hanggang sa isolated ka na niya sa mundo mo. Dito nag-uumpisa ang emotional na pang-aabuso o control tactics. Huwag mong hayaang ang pagmamahal ay maging kulungan, Mark. Kung kailangan mong baguhin ang iyong sarili, para lang matanggap ka niya, hindi na pagmamahal yan, control yan. Matutong mag-set ng boundaries. Kung toxic na, mag-back out habang maaga pa. Araso. And here's another one. Coming from Delilah. My. Aso dala tunana jini kong kakoyla. Hello Ate DJ Senpai, maupay nga aga utuhay mo. Nagtapod ako hininga tawo. Tawagan nala ako nga Delilah. Gina-share ko iyan ako pinakamabugat nga secret about han akon past trauma. An maulula kay han ginistorya ko in haiya. Samtang natuok ako, nakita ko haiya mga mataan reaksyon na bagan gibabastos lani ako haiyaw na huna. Ginawa pang fantasy yung sugat ng nakaraan ko na pinagkatiwala ko lang sa kanya. Oh my God. Minsan ang mapangabuso ay nagpapanggap na ligtas na kanlungan. Uulitin ko. Sometimes a wolf dresses up as a sheep. So that you will trust this sheep and you will be eaten. Ganon, common sense. Ginamit lang niya na kahinaan ng imo trauma para lang mamanipulate ka at mas malala pa din i-disrespect ang dignidad mo bilang tao habang ikaw ay vulnerable. Delilah, sa lahat ng may katulad na pinagdadaanan, pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo kasalanan ang nangyari sa nakaraan mo. Kapag ang isang tao ay walang respeto sa mga sugat mo, cut it off.
hindi sila karapat-dapat sa oras at sa pagkatao mo. Okay? Oras na 10:57 AM na. Ayoy magbabalik. Keep it locked in only here. See this best FM station on 4.7 Dream Radio.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

now that it's 11:21 a.m. Minasan, welcome back to Dream High with your after DJ Senpai, only here to see this best FM station 104.7 Dream Radio. Here's a story coming from Kenneth, and he's from Manila actually, but he is now currently residing down here in Tacloban. So let's go ahead and read it. Nagsimula sa biruan sa social media hanggang sa humingi siya ng mga private photos ko. Alo. Dahil bata pa ako noon at naniwala sa matatamis niyang salita, ibinigay ko hanggang sa dumating yung punto na ginamit na niya yon para i-blackmail ako na kapag hindi ko daw sinunod yung mga gusto niya, ipapakalat niya sa pamilya at mga kaklase ko. Meron po ba akong pwedeng gawin dito? Kenneth, sa panahon ngayon, sabihin mo na lang na in case mayroong mag-expose ng mga pictures ko na ganito ang ganyan, huwag ko yung maniniwala, AI lang po yan. Charot. Pero, I know na mahirap to sa side mo. Ito ang masasabi ko. Isang malaki mukha ng online grooming at digital abuse itong ginawa sa'yo. Marami sa ating mga kabataan ngayon ang nabibiktima ng mga mapanlinlang na online na nagpapanggap na kakampi pero may masamang balak gamit ang ating mga pribadong larawan. Kaya Kenneth, sa lahat ng nakikinig dyan, huwag kang matakot humingi ng tulong sa mga otoridad o sa pamilya mo. Hindi mo kasalanan na ikaw ay nilinlang. Ang may kasalanan ay yung taong gumagamit ng takot para mga abuso. May mga ahensya tulad ng NBI Cybercrime Division na handang tumulong sa mga ganitong sitwasyon. And of course, meron tayong PAW. Ayan. Meron tayong police na tutulong sa'yo. So, make sure lamang na please make sure na you gather evidences and then magpatulong ka. Talk to someone. Someone you trust. With no judgment at all. Okay? Oras natin, it's 11:24 a.m. na. Meron pa tayong isang story dito. And this one is coming from Bethel. Hello, Ate DJ Senpai, single mom.

Welcome to a new season 3. Now we're back with our second batch of stories. Grabe, napahaba ang ating unmute ngayon. Yes, that is right. Dahil magtatapos, magkakatapusan na ba? Anong araw na ngayon pala? Baka napa-advance ako ng season 3 ending. Ayun. So, ayun na nga. Last na next week Monday. Unmute. Okay. So, patatsadahan na natin ng mga, pabasahin na natin lahat ng mga sinend sa atin. Ngayon muna natin sa second batch na to, ang kwento ni Princess mula sa Tacloban City. Pero may ako ging kakaisgaan hit ako na mas lagas nga partner kapag may da ko kalugaring nga desisyon. Narinyakan hiya, diri ka maaram. Kay kung diri ha akon, waray kahingangat tuan. Isasanay niya ako nga umasa ha iya tanan nga mga pamutangan. Hakwarta ha desisyon, pati ang paglakat ha balay. Hasta nga naabat ko nga baghin waray ko kalugaringon nga boses nga hin kalayaan. Paga ako niya hin anak. Hatinuodla, halos ka edad ko nat iya suhag nga babae. Ate DJ Senpai, akilala ko inhiya, 18 pala ako, nahinhiya, 31. Yan na, magkupod kami, 22 na ako. Nagpapahunahuna ako yan na, kung pupulagan ko ba inhiya, pero damo na kasi hamon ang nag-agi. Magaano ako. Grooming na naman! Oh my gosh! Isalatak mayayakan, ha? Adi. Actually, damotak mayayakan, pero ini pinaka-importante atanan. A man who cannot be with a mature woman is an immature boy. Kaya no, gusto niya ha mas bata iya kay para nakokontrol niya kay diri niya kaya it mature nga babayi. Period. Kaloka kayo mga groomer kayo. Nako. This is financial and psychological control ginagawa sa iyo, princess. Ganito ko rin ang abuse sinasadyan ng abuser na pahinain ang self-esteem ng biktima para isipin nitong wala siyang kakayahang mabuhay mag-isa. Kaya napipilitan siyang magtiis sa isang nakakalason na relasyon. Princess, hindi totoo na wala kang mararating kung wala siya. May sarili kang lakas at talino na hindi kayang tanggalin nino man. Ang tunay na nagmamahal ay nagpapalago sa iyo. Hindi ka kinukulong o binababa. Bumuo ka ng suporta sa pamilya at mga kaibigan na tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya huwag kang matakot na kumawala. Mamay anak mang kayo o wala, let it go. Let this scum go. This abuser, this groomer, naiging jowa ka lakay, buro bata ka, yan akong malagas ka. Huna ni mo, dirigipit yung mamili niya mas bata, pahay mo. Iday ka, panghuna-huna na. Yan na pala. Bayae ito nga lagas. Bayae. Oras natin, 11:51 AM na. Nakakaloko ito, nangaabuso kayo. Na para kayong mga walang anak na mga babae. Ewan ko sa inyo. Kain na nga lang ako ng lunch ko. Kita-kits mamaya. There's more. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. Galit na gulat. Gustong manikit.

it's 12:39 PM na minsan. Busog na ba ang lahat? Nakakain na ba? Masaya na ba? Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai Extended Edition. Ay, naku. You're listening to Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. At dumako na tayo sa kwento ni Carlo. Or, sabi niya, gamitin na lang daw ang kanyang call sign na Kaloy. Wow! Ang layo-layo sa totoong pangalan. Very, very unique at pinag-isipan. Alright. Hello, Ate DJ Senpai. Thank you for having this show for us. Pero lang akong gustong i-express. Nagsimula sa mentor-mentee setup sa isang organization. Sobrang bait niya sa akin. Siya ang nagagabay sa akin sa mga proyekto at pinaparamdam niyang special ako. Sino? Pero kalauna, nagsimula na siyang humingi ng mga pabor na labag sa loob ko. Hulo. Kapag tinatanggihan ko, sinasabi niyang ungrateful ako at sisirain niya ang reputasyon ko sa buong eskwelahan. Hoyo nga! Is this legit? Okay. Ano po ang gagawin ko? Kasi nai-stress na ako na parang ayoko na lang pumasok din sa school. Dahil pinipressure ako, pati sa group chat, minimension ako ng minimension. From Kaloy of Balon. Ito ang klasikong halimbawa ng authority grooming. Ginagamit ang isang taong may kapangyarihan o mas mataas sa posisyon ang kanilang impluensya para manipulahin ang tiwala ng mas bata o mas mababang individual gamit ang takot at utang na loob para mapasunod sila. Okay? So, Kaloy, what you're feeling is... I feel you. Ang pagtulong o paggabay ay hindi kailanman may kapalit na may pang-aabuso o pamimilit. Huwag kang magpalamon sa takot na sisirain ka niya. Dahil masisira ka lalo kung patuloy kang magpapakontrol. Isumbong mo siya sa mga kinukulan o kung siya yung kinukulan sa mas nakakataas pa. The higher upper of the upper upper. Yung may malinis sa konsensya na lang, okay? Yun yung kausapin mo about this matter. Hindi mo kasalanan ng magsalita para sa sarili mo, okay? Araso! Kaloy! A.K.A. Carlo! Oras natin, it's 12:43 PM. May parat sana pa tayo one more. One last story. And for those who wants to send theirs, go ahead and check out our Telegram. It's posted on our Facebook page, 104.7 Dream Radio. At para naman sa mga gustong tumawag, next time na, mag-guest na lang kayo, surprise guest. Talk to me, kausapin nyo ako kung ano yung mga gusto nyo gawin sa buhay-buhay nyo. Let's collaborate. Alright? Oras, 12:43 PM na, minasan. Paniguraduhin uminom ng maraming tubig dahil weather-weather lang ang panahon. Ang panahon ay weather-weather. We'll be back, so keep it locked in. Only here, sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio Time. It is now 2:34.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Hafrey Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Hafrey Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 2021080022804-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5:19 na mga Dreamcatters. That's our Philippine Standard Time on the program Dream Jams. You got Kuya Elmer on a happy Monday. Buti nakita kita at buti nandyan kayo nakatunin sa Dream Radio. We are also heard live over 99.9 Dream Radio or Mock City at worldwide via dreamradio.loban.weebly.com. Yes, extended till 8 p.m. ang ating samahan dito sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Andyan ang ating birthday shoutouts, Dream Buzz, Today in History, Dream Balita, Blast from the Past, at marami pa. Kaya dito na kayo sa masaya ang Rush Hour. Ito ang Dream Jams with your Kuya Elmer. Time now for our first batch of our Dream Buzz para maging updated po tayo sa mga trending na balita online, mga headliners kay inyong mapapakinggan on air, hatid sa atin ng ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Quick update, nasa day 17 na po ang VP Sara on trial. Yes, the impeachment trial, day 17, August 24, 2026. Ayan, mga Dreamcatters, to keep you posted, okay? Ito naman ang ating buzz number 1 for today. Ayan, mga Dreamcatters. Alright, ito trending ngayon si Derek Ramsey, ha? Luxury cars na pagmamay-ari umano ni Derek Ramsey, kukumpiskahin ng BOC. Nako, kukumpiskahin ng Bureau of Customs or BOC ang luxury vehicles na sinasabing pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey. Grabe. O yan, ano kaya ang check yung mga details dyan, ano? Basta yun yung mga headliners, eh. Alright, transparent school bags mabenta sa Baclaran. Daan-daang transparent bags ang in-order ng ilang school mula sa mga probinsya sa isang tindahan sa Baclaran. Hinihikayat na kasi ng ilang mga paaralan sa bansa ang paggamit ng mga mag-aaral ng transparent school bags papasok sa eskwelahan. Yan, makikita tayo yung mga balon. Palitaw. Alright, buzz number 3. Si VP po, Your Honor. Sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos sa kanya na pumunta sa land bank at i-encash ang 125 million pesos confidential funds. Ayon kay Acosta, sinabi umano sa kanya ng bise na i-release ang pera sa security officer matapos itong ma-encash. Alright, bus number 4. Ayan, in connection sa ating bus number 3, pumasok na sa ikawalong linggo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang mga kanselasyon dahil sa masamang panahon. Mas lumalim pa ang pag-usisa ng prosecution sa testigong si Gina Acosta na at may naungkat pa ang mga bagong pangalan na nakatanggap umano ng confidential facts. Yan, mga Dreamcatters, buzz number 5 tayo for today. Palitan ng piso kontra dolyar nagsara sa 61.73 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, August 24, 2026. That is 61.73 pesos versus $1. Yan, mga Dreamcatters, ang ating unang batch of Dream Buzz. Maya-maya pagbalik natin ang ating batch 2 dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer, alas 5:23 na.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating dream balita. Maaaring ilipat sa hapon ang pagdinig ng o sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagpasok ng buwan ng Setyembre. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, mas nais ng mayorya ng mga mambabatas na isagawa ang regular na plenary session sa umaga upang mabigyan daan ang paglilitis sa bandang hapon. Inaasahang tatagal ang naturang pagdinig hanggang sa gabi upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa pag-usad ng kaso. Gayunman, nilinaw ng senador na maaari pa ring magbago ang naturang schedule dahil kailangan ding paglaanan ng sapat na oras ang mga kritikal na pagdinig para sa pambansang pondo ng bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yeah, mga Dream Caras, Philippine Standard Time. It is now 6:51. Hotong programa Dream Jams with your Kuya Elmer. And right now, ito na ating second and last batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita at mga headliners na kailangan niyong malaman ninyong mapapakinggan on air right here on Dream Buzz. Okay, eto na mga Dream Caras. Buzz number 5 na tayo. Okay. Ayan, very imaginative at creative. Ano kaya ito, no? Tinawag ni House Prosecution Panel spokesperson Ace Barbers na very imaginative at creative ang mga nakaisip ng lumabas na mga bagong pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President or OVP. Kabilang sa mga o sa naturang mga pangalan ang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Tiang, May or May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Suniso P. Belat. Ano ba pangalan nito? Nakakatawa minsan sa pagbasa, no? Alright, buzz number 6. Lapid sa OVP Confi Fund Recipients. Kwinestyon ni Senator Judge Lito Lapid ang pagkakasama ng pangalang Lapid sa acknowledgement receipts para sa confidential funds ng Office of the Vice President or OVP. Depensa ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, nagrelay lang siya sa mga dokumentong isinumite ni dating OVP Security Officer Colonel Raymond La Chica na siyang nagpatupad ng confidential fund activities. Sagid daw. Alright. Buzz number 7 na tayo, Dream Caras. Pinagbigyang magpa-X-ray sa ospital. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na sumailalim sa knee X-ray procedure sa isang pribadong ospital si San Juan City o sa San Juan City sa Miyerkules, August 26. Alinsunod sa ilang kondisyon, pinahihintulutan ang senador na umalis sa New Quezon City Jail 11 a.m. ng naturang araw para sa procedure. Tanging immediate family, legal counsel at attending medical lamang din ang maaaring sumama sa kanya bukod sa mga security. Okay, kanikita ito na sports buzz. Okay, sports buzz. Hopefully meron din tayong entertainment buzz. Okay, before we wrap things up for today's Dream Buzz. Okay. May nabasa ako kanina about kay Alex Yalay. Teka lang ha. Okay, maybe ano yun eh. Parang ranking something. Alright. Alex Yala. All eyes on the U.S. Open. Alex Yala and her team arrived at the practice court today, locked in and ready to put in the work ahead of the tournament. And U.S. Open ng sasabakan na next niyano ni Alex Yala, no? Alright, so yun, mga Dream Caras, yan ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Alas 6:55 na, here's Rob Daniel.

Ipinagpaliban ang nakatakdang nationwide simultaneous active shooter o active threat drill sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa bukas, August 25. Ayon sa kumpirmasyon mula sa tanggapan ni Department of Education or DepEd Secretary Sonny Anggara, inaasahang maglalabas ang pamunuan ng kagawaran ng formal na kalatas at buong detalye hinggil sa dahilan ng pagkaantala at susunod na schedule ng naturang pagsasanay. Ang naturang nationwide simultaneous drill ay unang inanunsyo ng DepEd sa pagdinig sa Senado kung saan ipinaliwanag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na layunin itong subukin ang kahandaan, paglikas at proseso ng reunification ng mga paaralan at mga mag-aaral at kanilang mga magulang sakaling magkaroon ng banta o karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Binuo ang mga safety protocol katuwang ang Philippine National Police or PNP at ang Department of the Interior and Local Government or DILG kasunod ng mga napaulat na insidente ng pamamaril at karahasan sa mga campus kamakailan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
3: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

Jörgen, vad är det?

0: Dream Radio time. It is now 6:01. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Putripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Dream Radio time. It is now 6:58. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Dream Radio time. It is now 7:28. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's